Basi pemi bali, bisika bozali, bino ba ebanso, bondimi ko sangana na biso pona ko kumisa nzambe. Tozali nesengo mingi, koyamba bino na kati ya milulu oyo pona ko kumisa Yesu. Ya solo, ya solo ko kumisa nzambe pesa kansai na mitema. Mpe epetiaka milimo na biso pepele na kati ya motema nzambe. Ko kumisa nzambe, na losambo ezali lokola mapapu mibale ya ndeke komema biso likolo ti na mozindo ya motema nzambe. Nalobi Yesu na biso nzambe na biso aza kitoko makasi yango nazoyoka oyo yozoloba na onga nazoloba monoko oyo yozoloba azoyoka ngo mpo loyembo eza monoko nzambe oyo ayokaka mpe alobaka. Yango wana na kosengano telema kumisa nzambe biteni ebele minoko ebele bikolo ndenge na ndenge me nzambe azaka moko tata na biso banso. Yango wana nguya nzambe ekokitaka na loyembo na ndenge tozoyembela ye mpe ebongolaka mokili mbongola mokili mpe ya bomoi na biso eyaka na ndenge biso tokumisa nzambe. Yango wana osenga na yo bisika ozali telema beta maboko kumisa nzambe no tatola ye. Aleluya!